0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke a leboga karabo motheletsi wa Radio 10 Thobela tse ke ditaba tsa ire ya bo senyane taba go le ireng yere mapodisa ka le ba go matha go tselo solala o nyaka nala bana ba bararo ba bala tofatsa ka o thuba lo utswa sekolong sa sephagameng tikolong ya marale mabane go ya le ka dipomo le tsa digorobana le barutisi ba bangwe ba babedi ka o yengwe ya diphapoši ya borutelo ge banna bao ba ka kokota le bateng le o gapeletša gore ba le bule fa o morago ba ile o ba thuntšha phatlhala tša mme ba tšea dithoto tša sekolo o akaretša thoto tša sekolo go akaretša mašeleng a o balela go dikete tše masomešupa dibaledi mmogo le dilela thekeng tša sekolo moleledi wa maphodisa Colonel Maresaral Dwaba gore ba ipiletša go mang le majana go le tshedimošo yeo e ka thušago gore ba gononela ba ba golegwe go kaanya le maphodisa a kgauso
2: nakong ya ge maphodisa ba sekaseka seemo go yengwe ya diphapušo go ile go a tlhonga gore ba gononelwa ba utswitše dithuto tša sekolo tša boleng bja go feta dikete tše masomešupa tša diranta go akaretša di-laptop tše tlhano di-projector tše tharo mapokisi a mabedi a maswao le bontši bja dilathekeng molato wa o hula kgwebo o butswe mme maphodisa ba boloditše lesolo go tsoma ba gononelwa ba banna bao ba sa tsebjego yo a nago le tshedimošo a ka e kgokanya le mokolonele Moses Tshwene yena o humanaga mo nomoreng 072-653-6646 goba nomoro wa thibelo wa bosenyi 086001 goba setiši sa maphodisa sa kgauswi goba go abelana ka tshedimošo go MySubs app.
1: Tona kgolo ka mona provinceng ya Limpopo Dr Bobera Mathuba o tla ba tsenetše lenanao la go sedimoša barutwana go ba kgatlhanong le diokobatši molo tlaišwa sekolong seo se phagameng sa raloswielo ka tlase ya masepala wa selegae wa thulamela ka seleteng sa Vembe. Nepo kgodi wa lenaneo le ke go thuša le go maatlafatša barutwana gore ya ba itemogela mathata gape le ditiragalo tša wetša tše ba se ithwale e sa le ba bannyane. Go letetše gore moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa a tla a fepolalo bjalo ka mananeo ao ba mongae wa summit ya bo14 ya boetapele ba dinaga maloko a SADC Yunibesithi ya KwaZulu-Natal ka Durban. Polelo yo gape e tla be e file šhedi ya go godiša merero ya ikonomi ka mono nageng mmogo le go tlhola mešomo go tiša merero ya šireletšo melelwaneng go netefatsa gore bao ba tlago le go tšwa ka mono nageng ba dira se ka mekgwa ya maleba. Kopano e tla be le ka tlasa mo eno ke a tsopola Translating SADC Vision 2015 to Action ke tsopotše. Fa o kopanong ye e tlabele ka o tla go fana ka mekgwa ya go lokiša dinaga tša Aforika gape le go tliša khutso mmogo le go tla ka mekgwa ya go ditlhabolola. Go letetše gore molekgotla phetišwa kgoro ya dinamela poko ya setšhaba ka mono provinceng ya Limpopo Violet Mathe a tla abelana ka dipaesekela tše 34 go barutwana ba sekolo seo se phagameng sa Dumela seo se leo ka mmasepaleng wa selegae wa Tzaneen

0: tle go diragala eng fela go fitlha ka bjalo nnete ya šala batho ba gare ba goroga gona ka keno lepatlelong la setlhale home fighters mo e leng gore ba gare batla mo e leng gore go tloga go bontšha le go laetša ka botse gore ee badudi ba ga molepo gape le ba ditikologo tse dingwe ba tla ba dule bona gore na e ka ba e le gore o diragala eng ebile gape ba lebeletse fa taba ya go tla go hwetša dilo tse motlhotlha re ke ditirelo tse e le gore di tla ba di le gona tšatšeng le la lekgono gape le fa ke no ja sebaka se ka keno gore na kudukaka gore ke a bona gore metsotso ke e lesome re tswela e reng ya bosenyane ke nape ke re gona ke re aowa re nna re ga botse go fitlha ga bjalo ka mo ga molepo ke a kgolwa ke a dubela gore ka mo mankweng ka moo le ga botse ebile seamo sa leratadima ke dumela gore se dutse ga botse ka mo boleng
1: awa seamo sa leratadima se dutse ga botse e ra gore e re bua o bua ka mante a o tla boa le passport ya o ya Mauritius
0: go no ba bjalo wa tseba ke be ke nyaka go bontšha se sengwe se e le gore se tloga se le botlhokwa-tlhokwa e le ruri mo tabeng yona e o fetsang go e bolela kudu ka ge e le gore ke bontšhitse gore ba home affairs ba gona gape le ba tja maphelo gona fa mo gore wa tseba go na le nako ntši goreba nako nngwe mo e le gore ke ile ka bontšha mo lenaneng le gore go na le batho ba bangwe ba ba sanago le dipukana tja boitsebišo di-I D tše e le gore ke di-I D tja dipukana mo e le gore gape le re bodišhe di-smart card le nna ke nno mongwe wa bona ba e le gore ke tla ba ke ya go kry-a a smart card tšatši nna le kgone ke gola bjalo gape le kwa go etekola gorena ebe tja maphelo a ka di dutse bjang go fitlha ga bjalo se ka no kgwetsa ke ya pele le morago fela ke sa tsebe gore na e ka ba e le gore go diragala eng nnetino šala ebile ke a kgola ke a tshepa ga botse gore diragalo tja mohuto mobjalo ke tše e le gore go e kage le gore di gona di tlile bathong wa tsebe ke kgatlha ke taba ya gore go wa tseba ditiragalo di tlile bathong wa motlhe mongwe ke bontshe gore ge motho a tla re wa tseba ke nyaka go kwešiša gorena batho ba social development ba šomašoma bjang oatla wa kwa gore na e ka ba e le gore go diragala eng go na le batho ba bantši ba motho motlhe mongwe a tla hwetša a nyaka go ka kwešiša gorena e be e le gore go o hwetša thušo ya mohuto ofe go tswa go social development ka keno ga molepo ke mo e le gore re gona tšatšing la lekgono ka mo ga mmamatsha patlelo la setlhale happy fighters ke mo re leng gona re gaša thui nneteno ba ka tsela eno bone gore ga bela ke tše dithapo ke di bošetse ka mo go wena shamaine le go batheletše ba radio tef nna belo ka karabo ga bothapo ke tswela pele ke re re tlo ipsina ka letšatši la labotlhano tšatšing la lekgono ke lebo
1: awa di a kwagala go a bontšha ga botse gore batho ba khumana ditirelo ga molepo le tshedimošo e tla be e le gona batho ka moka ba e le gore ba nyaka go kwešiša dilo tsa amana le sasa tja amana le home affairs ba tla ya ga molepo le rena re tlabe re yana ka kua re fetsa mo ro kwa gorena nkane di-350 tsa rena di ditlaena gape le ke tlo ralokela jengkele re tlo boa gape ka moraonyana
2: season after season Radio Tap never disappoints. We continue to give you red hot content. The station that listens to the people.
3: Kgweding ye ya phato Radio Turf e keteka mmogo le Afrika Borwa ka moka go gopola mogwanto wa basadi wa histori wa 1956. Ka la senyane phato ngwageng wa 1956, basadi ba go feta dikete tse masomepedi 20,000 ba merafe ka moka ba ile ba gwantela Union Buildings ka Pretoria go ipeletša ka melao ya kgethologanyo yeo e bego e gapeletša basadi ba batho baso go rwala dipukwana tšeo di laolago mo ba ka dulago le go šoma. Mogwanto wo o ile wa yatwa pele ke bagaladi ba go yetša Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le Sophia Williams de Bruin ga mmogo le ba bangwe ba ile ba iša dikgopelo tšeo di nago le ditshaeno tša go feta 100,000 go tonakgolo ya nako yeo gomme ba ema mmogo ka seitumetsotso ye 30 ka tiro ye maatla ya sebete le botee. Ge re tlhompha bokgwa bja bona go rarela le kgwedi ye ya basadi re mpšhafatša gape boikgafo bja rena bja go aga bokamoso bjo bokaone ka go fediša dikgaruru tša bong go tswelela sekgoba sa megolo ya bong go maatlafatša basadi le go netefatša gore ngwana yo mongwe le yo mongwe wa mosetsana o na le phitlhelelo ya thuto ya boleng le dibaka tša go lekana go tšwa go rena ka moka ba Radio Tef re lakaletša mosadi yo mongwe le yo mongwe kgwedi ya basadi ye e nago le lethabo le lerato Radio Tef 103.8 FM The station that listens to the

0: botšheletši bele gona um metsotso ke lesome re tswela e reng ya bolesome wa tseba koše o e ralokago ke nngwe ya dikoša tše dingwe tše e le gore mo ke leng gona ke aka mo le kamo ke kwiša bose ke ka mokgwa e le gore go um mantšwe ao a tswelelago gedimo ga yona koša ebile se mantšwe fela le taba ya tsweletso ya koša eo kuduka ge e le gore um dira gore ke kwešiše gore ke la botlhale fela gape le fa re gabolešana fa le bokoko mare ya kgopa ba e le gore ba tswa gona ka keno setlhale ba e le gore le bona um ba napile ba bontšha le go laetsa gore le bona ba tlile le kgone go tlo go nyaka go kwa le go kwešiša kuduka ge e le gore go na dilo tse dingwe tse e le gore go um di diragetso motlho mongwe di a diragala um ebile gape di a ba makatša kokore tša sebaka se re letamiša ebile gape le go lelo amogela nanong la a retsoseng gore doctor fre aloge
1: aloge
0: ke a tseba ke a kwešiša ga botse kuduka ge e le gore go ditirelo di tlile le kgono um mo ga molepo ga mmamatsha um setlhale happy fighters nke lempotseng gore na e ka ba e le gore go lena le kgone ke ditirelo tša mohuta ofe tse e le gore le tloga le di tlhoka ebile gape le dinyaka kuduka gore mafapha ao a farologane go a gona ba gona ba sasa um ba gona gape ba home affairs ba gona popolokwane municipality mmoko le mafapha a mangwe e be e le gore go lena le lebeletse go tla go ka kwešiša le go tseba goba motlho mo go botsiša kae ke lekgono
1: nna ke botsiša ka yona taba ye ya motlhagase ya motlhagase wa go 500 e re patela ba re file boxile diswa yalo re ya re patage e re patage yalo ba re patedisa 500 re gola sasa re a tlhoka jalo na mebile ba re e fela mo re thome gape re die e nngwe gape gape ke taba dijang ka rena re gola sasa
0: o ke lepokisi le le patelang 500 ka kgwedi batlhomong ke lepatela ga tee fela
1: re lepatela ka kgwedi ka kgwedi jalo akere ke gona ba re phagane jalo ba re phagale e se kgale la rena la mmuso la sasa le senyakile e senyakile le swile ba re phile le leswa e kgale re tlokwelela re sa phetse ba satse ba sasa jalone mamata ba re dusetsa kana mokgono re alela nna re kwa botlhoko a re a re gapa nna ke ete mokgekolo ke reka lesaka ja maupi a ke dikgone ee a ke dikgone a ke fitlhelele ebile le leswate kamoka tsone
0: le lebeletse gore thuso e le e tlhokago ke thuso ya lepokisi le la motlhagase
1: ee thuso re ba nthusang ke bamphokoletse tšhalete ke ntšhi kudu gore le nna ke kgone boreka bopi
0: ke nyaka gore pele ga ge re kgaogana le lena keke ke kwešitse gorena e ka bae le gore 500 ke ya kgwedi ka kgwedi ya lepokisi leo la motlhagase goba motlho mongwe ka mokgwe le e bolelago ka gona ke gore ao um ge o patetse 500 ya lepokisi leo kgwedi yona e nebile go fedile
1: aa ba ile a kry-e patetse kgwedi gona matšakinyana ana a go feta jale ba re ge motlhagase o phela ke reke le lengwe ka 500 gape
0: le reke lepokisi
1: re tšheletšhalete re reka motlhagase jale re reka
0: motlhagase
1: ee lepokisi le lonana ba re file mara le leswa le re makala gore nna jale rena re die ke diang ka rena re sane ditšhalete kola ke di ka gae ee a ke na mothusa ke nae bana ba ka ba bereke ke dieng
0: dikwagetse ba polokwane municipality ba gona ke dumela gore um ba tla ka ba ešhale morago taba e batle ba kgone go ka kwešiša gona e go diragala eng fela ga belo fa koko mare ya kgopa re a lele boga re dumela thuso e tlo ba gona le kgono le tla gwetsa thuso ke dumela ja lebele ke kgola ka tsela eno
1: nna re ka leboga kudu ka rrabela ka masufing re thumaša dilo ka moka a di kgonege di a tima di a tima
0: dikwagetse um re a leboga motheletse wa radio tef le bakoele bokoko mare ya kgopa ka mokgwa batla ba di beile ka gona mesong ya lekgono anong la a retsoše um ke radio tef ke leng gona mesong ya lekgono le gopole ga botse gore um lenaanong la a retsošeng tšatšing la lekgono ke lenaanong le e le gore le tloga le ikgethile kudukage e le gore go re gaša thui tšatšing la lekgono re gaša um re le ka mo ga molepo um ga mmamatsha ke mo re leng gona ka mo setlhale happy fighters um lepatlelong le ke le e le gore ke lepatlelo la dipapadi mo e le gore re gona gona fao um re le fa gašwe thuima e le gore re bontšhitse gore um a gona makala a e le gore go a tloga a farologane um e le gore go makala a e le gore a gona tšatši la lekgono ba gona ba sasa um social development national development agency le bona ba gona home affairs le bona ba gona re beletse gape gore um le bane ba kgoro ya go ikema ya dikgetho a ise le bona ba gona re sa lebale um fa ba maphelo le bona ke ba e le gore ba gona um gona kafa e fela gape a le motheletši wa radio tef kuduka ge e le gore nako ya ikitima ka lebelo um re tlo ba re gatela pele mo e le gore go re tlo ba re boledišana fa le local office manager tšatšing la lekgono ke bomme a nna sekele ba e le gore tlo ba rebišana le bona go tswa ka gare ga lefapha la sasa ba gona ka keno gore na motheletše ya radio tef mo e le gore tlo ba re ikwa le go kwešiša ga botse gore na e ka ba e le gore ba botja eng lena bjalo ka batheletše ba radio tef ebile gape boipiletso ba bamohuta ofe go badudi ba ga molepo um badudi ba dinaga mabapi kapa motlho mongwe o ga molepo o ga mothapo ga di khalo ga mama bono o khone go kwa o kushishe gore na e ka ba ile gore go diragala eng kudu ka gelo ditirelo re di nya ka ditirelo re di tlhoka ditirelo di tle batho e bile ga di pedi ditirelo ga di tle batho go bose jwang go kaone jwang go khwetse ile gore le rena re atla ratla ra khwetse thuso kudu ka gelo re letsogola kala go ja wana shameni le batheletse ke bona metaladi ya batho batho ba bontsha ba bangwa tlo dira di passport ba go batlo ba dira taba ya di pasa ka kwa go ba Home Affairs mola ka go le lengwe ke lebeletse gape gore ga se bona fela le ka letlhakore le lengwe re lebeletse ga botse gore ba le ba sasa le bona ba gona re kwele ga botse gaišedi ya rena ba bolela fa ka taba ya gore wa tseba ke nyaka go kwa gore 350 ka edutsijo e fela ga ke boela ka mo go wena morago o tlatla o boela ka keno go nna gore tla re kgone gore ge re tla ba re boledišana fa le local office manager ke bola fa ka bomme Anna Sekele ya ba e le gore kwa gorena e ka ba e le gore eng go tswa ka kgorong ya sasa re a leboga.
2: Awa le rena ra leboa karabo e gonne o tswela pele o re fa tshedimoso le o re tlhalosetsa ga botse gore na go diegang ka kwa thoko la ga molepo o ga itaetsa ga botse gore le batho re tlhoka ditirelo tsa mohuto ka gore go ya ka dipoledišano tse karabo e ba le tsona le batho ga molepo e ipontsha ga botse gore batho ga le ba sa tsebo gore ba kaya kae ba nyaka thuso ga le ba sa tsebo gore ba ka founela mang ba ka tshabela kae goba gona o taleya kae mamotlha ke golofela gore ba tlabe ba khumane tshedimoso ka moka le maele a ba tlhokang ga ba le re tlo boledišana le lena ka moragonyana gana
3: Mankweng, Radio Tab is your number one source of information. Education and entertainment. 24/7, 365 and a half days.
4: Radio Tab,
3: the station that listens to the people.

0: re leboge ke filo ra mmutla ka dintlhagolo tsa ditaba o tlo boa gape ka ditaba ka iria bo lesomete gabele re tobele disana le karabo gomme yena o tlo re botsa gore na go fetoile kae ka kua ga molepo.
1: Watsa le khoda ke tsebo rena ka ba dikosha je le gore wa dira le hoka di go bona mo lenaneng la a re tsheng le khone mo lenaneng la dikosha gore ka ba ile gore go ke taba ya gore tsentsha ka gara mmuti wa la botlhano ka ge le gore ke re bolile ka tsela ya mabakeng a mantsi
0: ke le tsentsha go ra ka ra mafelelo a beke be ke re ke nya gore ke le fa motivation wa weekend.
1: Kuru ka ga ile gore ke batse ke lebeletse gore ge o ntse le gare re tlhotlheletsa gore fa mafolofolo a gore go ba ba le go meshumong ba re ge ba chaisha botho a kgone go fitlha ga ya kgone go kwa tlhapa kgone go bona gorena e ka ba ile gore go diragala e ka kgone go ka phatlhalela efela re go leboge ke bontshe ke laetse go batheletse ba Radio TV gore e bethile fela metsotso e 20 tshela bele gona re lebile e reng ya bolesometeng 19 ya šhala le ke lenaneng la a retsošeng la go ekgetha tšatši nna lekgono ma e le gore rogaša thui ga molepo ka keno ga mmamatshe ke moragaša go gona ka mo setlhale happy fighters sports ground re noe bjaka yona tsela eo mo e le gore re ya go boledišana fa tšatšing la lekgono mo e le gore re boledišana fa le bomme a nna sekele ke ba le gore re na le bo bona ka keno gore eno tla gopela ga botse gore ke molaodi ka gorong ya sasa ba go bona ka keno gore ena re lebeletse gore re ya go ko le go košiša gore na e ka ba e le gore gore ke eng se e le gore ba setletse putswana ka keno gore ena ebile gape re lebeletse dilo tse dingwe tse e le gore ba setse ba thušitse batho re a tseba pele motlho mongwe re kgontsho re ya košiša gore na e ka ba e le gore batho ba setse ba thušitse ba lla ka eng bontsi ba bona bomme sekele re tša sebaka se ra letamiše ebile gape le go le amogelananong la a re tsošeng gore le thofere ya lotšha
2: ra lotšha mogaši
1: ke dumela gore le tsogile ga botse ebile seemo sa lerata di makamo ga molepo motlho mongwe se kaona ga go tshwane le matšatši a mararo le a mabedi a fetilego
2: re ya leboga letšatši le tlhabile botse ebile re kwa re ipsina re be re tšhogile re bone maabane phefo e re sosorile marama motlha letšatši le tlhabile botse re ya leboga
1: aga ke nyaka gore ge re lebelele gorena lenapelo ka basasa goreng le tlile ka ke le gore le tlile netefaditse gore le fitlha bona ka keno ga mmamatsha ka mo ga molepo ka mo setlhale happy fighters
2: ke a leboga letšatši le le legologolo ke letšatši le goreng re le tlhomile re le lefapha la sasa le social development ke letšatši le leng gore re tliša ditirelo bathong re tliša ditirelo tša e leng gore batho ba di tlhoka ka moka ditirelo tša mmušo ka moka so ke lefapha le leng gore ba le bitsa gore ke iCrop iCrop e ra gore mafapha ka moka a mmušo le di-private di tla be di le gona ka gore a re bereke re le tee re le lefapha re ya ba tlhoka batho ka moka ba e leng gore ba tlhoka thušo ya ditirelo ba gona mamotlha ba ka tla ba tlo thušiwa ba bangwe ba setse ba le gona ba setse ba thušitswe ke lefapha le e leng gore ka lona re ikhumanela ba e leng gore ba home affairs ba tlhoka go dira dikarata tse diso ba tlhoka go tlo go ingwadiša home affairs e gona ba e leng gore ba tlhoka go tlo dira ditificate tsa bana ba gona gomme le rena re le sasa ditirelo tsa rena ka moka tse e leng gore re a diaba ko dikantorong goba ko di-officing re gona mo mamotlha ka moka batho ka moka ba e leng gore ba tlhoka go tlo thušiwa ka se sengwe le se sengwe se e leng gore ba duma go thušiwa ka sona ka ko lefapheng la sasa re gona mo setlhale
1: ga re lebeleleng taba ya botlhokwa ba event eo ba botlhokwa ba tiragale gore na e ka ba e le gore botlhokwa bo gona ke bo bokaka le gona re ka lebelela gore mabakeng a mantši ge go e tla mafapha a farologanego a go tshwana le lešhetse le ya bontšhitse re a tseba gore batho ba kgwetsa ditirelo tseo di farologanego ka gešhetse le bontšhi e fela botlhokwa ke bo bofe le ka re tja go boka taba eno
2: ke a leboga a ke bontšhe gore botlhokwa ba iCrop ke gona gore mafapha ka maka a tlabe a le gona ke lenaneo le e leng gore re tšea di-services ra di ša bathong re no e bitsa gore re iša di-services to the far flang a se gantši tiragalo ye e diragala re e ra gore batho ka moka humane ba namela ba ya bo ditoropong ba namela ba e tla ko di-officing ba palela ke go thušega ka ba mabaka a rileng go ba le di-long hues mo di-officing batho ba namela ba sa thušagale jale re tlišitše lenaneo le ke le leng gore ministera wa social development o tlabe a le gona moki ba netefatsa gore lenaneo le le a phethagala le phethagala ka ka mogho eleng gore wa tlhokagala
1: le tloga le bontshitse mafapha e le gore go a gona a e le gore a tloga a farologane gona fa gore na e ka ba e le gore goreng le gokagantshitse bomtlhe mongwe go gotlaganya le ona mafapha e le gore a farologane la tlisa ditirelo bathong tšatšing la legodu mogamolepo gore na e ka ba e le gore goreng go bile ka yona tsela ya mohutong bjalo ebile gape ke nyaka gore re lebelele temana engwe e le gore le tloga le kgwathile gore le tlisitse ditirelo bathong mo e le gore batho ba tla re ba tseba ke satse ke sepele ke ye mankweng bangwe ba tla re polokwane belebele go ya go kgwetsa tsona ditirelo tšeke belo re lebeletse gore le di tlisitse batho gore fa re ka lebelela gore taba ya ona mafapha a farologanego goreu le collaborate le bona re ka lebelela taba eo
2: ga ke bontshe gore re le lefapha la SASSA ge re tlabe re le ko di-officeng goba re le ko di-mobileng gantšhinyana o humane e le gore bangwadišwa ba tlaelela sela le sela mhlo mongwe gore ke sa ya home affairs mhlo mongwe gore ke sa ya social development ke sa ya o nyaka social worker goba situation ya ka e nyaka social worker so tiragalo e diragala ka lebaka la gore batho ka moka ba tlabeng ba le moo because re bereka together and re related ge motho e leng gore o tla ba nyaka senyako sa maphodisa mhlo mongwe bo di-avidavity maphodisa a gona gaufi ge e le gore o nyaka social development mhlo mongwe o nyaka go dira o na le ditletlebo e rileng maba wa thusega legal aid ba gona mo ke re kgona gore motho a tloge mo a thusegile ka se sene se seng a tlabeng a se tlhoka ke ka mo e leng gore re bereka mmogo re le mafapha ka gore re bereka mmogo ebile re a šomišana
1: di kwagetse ka mogolotlo wa go lebele ka gore ke nyaka gore lebelele taba ya ditlhotlho goba tsona di-challenges tse e le gore go le kopana le tsone gore na e ka bele gore ke tsa mohuta makuri ka ge e le gore go re a tseba gore ba ba kefkeno ko fa motlhala ka nna kudu ka ge e le gore ke tswa ka mo tikologong ya ga mothapo ka mogathoka di gona di-ofici tsa SASSA mo ga mothapo mo e le gore go nako tsone go fete bakwetsa ba tsepa methala di le metelele bjalo bjalo mo o kwetsa batho bo tla re botho gore ke tlila se ke bathuša bathušitse le batho bao bjalo bjalo bjalo ke le mputseng gorena ditlhotlho ke tsa mohuta wa mantse le kopanago le tsone
2: ditlhotlho tse re kopanang le tsona re le lefapha la SASSA ya mathomo re ke bontshe gore le boletse ka meraladi go thoma ngwageng o fetileng re tsene lenaneo le leng la goparara la go engwadiša leswa ya ke no re engwadiša go leswa ke taba ya di-enrollment matšatšing a le tla lemoga gore home affairs e tlhomile lenaneo la gore le ngwadiša batho le ba fa di-smart card ge re ba efa motho smart card o humane le gore badudi go ba bona di-client tsa rena o humane di sa tshware karata yela ya di sa tshwere bukana ela ya gae re dira boipiletso ba gore badudi ka moka ba tsebe gore ba swantse ba ye ba o engwadiša ba humane dikarata tsa home affairs a re sa kgona go šomiša dikarata dibukana tsela tse di-green re tlhomile lenaneo le e leng gore ke re ebitsa gore ke di-biometric re ba tšea menwana batho ba bantši ba e leng gore ba sale ba engwadiša modende goba yona di-social grant gale o humana e le gore ba sa tshwere dibukana tsela tsa gale lenaneo le re le tlhomileng ke gore re santse re ba ngwadise ka boswa ke yona e leng gore e tlhola gore go be le meraladi ka lebaka la gore le ka lebelela gore ga e sale re thoma ka lenaneo le re thomile last year around July ke mo e leng gore go na le batho ba bantši ba e leng gore a ba tsebe re ba ngwalela mangwalo re ba romela di-notification go godimo ga difounu tse e leng gore ba kile ba refa tsona ge ba sa thoma go engwadiša le ka lemoga gore humana e le gore ke gale melaetsa eo a e ba fitlhele mara re dira boipiletso re leka go kwalakwatsa gotlhe mešate le ko di-radiong gore ba tle ba iponagatse ba tle SASSA ke yona meraladi yona e metelele e leng gore e dira gore ka mola di-officing le bone e le gore meraladi ke metelele re mekamekana le gore batho ka moka re ba ngwadiše ka boswa re dira dilo tse e leng gore re ebitsa gore ke enrollment re ba enrola ka leswa re enrola le bana ba bannyane ba e leng gore ba above 3 years re dira boipiletso ba gore ge go ena le bana ba e leng ke bana ba dikolo re kgopela gore ba seke ba le fiša bana dikolong ba tle ge bana ba etswa sekolong o thoma bo ma-2 o'clock gore re kgopela gore ba re inele matsogo metsing ba dire gore ge re etla ko ka gore batho ka moka ba emelela jale ba etla SASSA re dira tsona di-appointments mara di-appointments tsa rena re di dira in such a way that batho ba re tlo kgona go bona gore kgwedi e latelang ba kgona go humana tšhelete ka lebaka la gore a kgone gore re ba fetse ka moka ye nngwe gape ke taba ya ba e leng gore re sa le gana mowe go na le batho ba e leng gore ke ba golofadi go na le batho ba e leng gore ba tsofetse kudu so re maketse kgwedi yona e a ke re letla le mo gore re berekišana le lefapha le la sapo so ba gona le ba go di ba ileng gore ba sa se re dikarata jela tsa gale dikarata tsela tsa gale re go ba di dira boipiletso ka moka gore re kgopela gore ba di fetole ba e ba ikhumanela di black cards tsa sap tsa post office go ba ba e gona di banking gore re tlo gona go tlo ba patela le nane o le re le hlomileng le ke la gore re no di bitsa gore ke di reviews e le di reviews re lebella leswa gore mo godi re na le motho o re bitsang gore re patela re kgone go tseba gore re patela motho wa maleba re na le mathata a e leng gore re kopana le ona a gore ga e sale re ngwadisa motho modende a kere goba yona social social grant o humane e le gore go na le dilo tse dintsi tse e leng gore di fetogile ka ba taba ya letseno e leng gore ke income e ka ba taba ya marital status ge marital status o fetogile go era gore letseno le kano ba e le gore le fetogile a kere motlhomong ge lebe le engwadisa yona social grant re boditse gore a gona letseno mara ge re ya ka ko department ya bo treasure ba kgona go bona gore go na le letseno tlhobaboroko ye nngwe e e leng gore e gona ke gore batho ba gabo rena re kgopela gore re be le re berekišane le mmušo ge go e na le phetogo ya mohutla otlhe a nke re tleng re tsebiše lefapha gore nna ke na le letseno goba letseno la ka le fetogile le oketsegile goba le fokotsegile gore re kgone go ba patela ka tsela ya maleba re tlhomile lenaneo la gore re dira re tlhomile lenaneo la life certificate life certificate ke ya gone gore re tsebe gore mogodi o mongwe le o mongwe o gona wa phela le gore re patela mogodi wa nnete wa maleba re dira ntho ba e leng gore ba re ke face recognition gore re thibele bosenyi re bone re kopane le bosenyi bo bontšhi goba yona fraud re dira face recognition ra ba ra jea le menwana re bitsa gore ke biometric ke bontšhitse gore bana ba bannyane ba e leng gore ba more than 3 years ba re tshwanela kore re tle le bona re tle re ba gate menwana tlhobaboroko ye nngwe e re kopanang le yona ke taba ya gore re bona badudi ba bona bagodi ba mphiwa fela ba etla ba lela ka taba ya gore ba bona ditšhelete tsa bona di shota tsa mphiwa fela seo se tlhola ke gore go nna le dinokwane tse e leng gore di tsamaya mo motseng ka leina la sassa di ngwadisa batho tsona di-policy ba re ba tswa ko sassa re kgopela dira boipiletso ba gore rena re le lefapha re ya ba mphiwa fela fela a re ngwadise di-policy ge batho ba etla ka leina la sassa ba beng ba motse meshate ba tshwanela ke gore ba ba thuse ba ba authorize gore e ka ba ile gore ba tsebana le rena na rena ge re tla setšhabeng re tla re tlo boledišana le setšhaba goba re tla re tlo tsebiša setšhaba ka mananeo a re leng re a tlhomile empa ge e le gore ba ikhumana ba le ka gare ga sebopego se e leng gore go na le ditšhelete tse e leng gore a ba di tsebe gore di tswelela di le kae ba tla ko dikantorong re kgone go thušana le bona gore ba di-cancele empa ba santse gore ba e dire di-abidavit go ikana gore ka nnete-nnete policy e a ke itse goba policy e a ke sa e tlhoka ke yone e leng gore ya re tshwenya tlhobaboroko ye nngwe gape re kopanang le yona kore bagodi ba rena ba mphiwa fela ba tsena ka ba tla ko di-officing ba tla go change-a di-method re bitsa gore ke method of payment re re tswetswe batswadi ba rena re kgopela gore ge re change-a a re tsene ka gare ga banka e ratswa kgwedi e latelang ra tsena ka gare ga banka e ratswa kgwedi e latelang ra tsena ka gare ga banka e ratswa ke meraladi e le e bonang e le yona e metelele kwa go ba le ka mokgwa e leng gore e tla e affecta mogolo ola ke boletse ka taba ya go change-a taba ya dibanka ke bolentšhe gape gore re tlhomile mananeo a di-mobile mo metseng re na le di-mobile o tlang ka mo ditlhophaneng re na le mobile o e leng gore e atla ko dinageng abe mo dikgale ko meshate ka moka e leng gore ke meshate ya rena empa re bona badudi ba tlogela di-mobile tsela ba e tla ko di-officing jale ke tlhobaboroko ka gore ge re rometse team go ya ko mobile empa setšhaba goba bona bangwadisi ba tlogile ba tlile kwa di-officing namile e ba fruitless gore team ya rena e ye kwa e tlhoke batho ke mo e leng gore e dira meraladi e metelele ko gona kwa dikantorong re dira boipiletso ba gore ge e le gore re a tseba gore re tlo e ngwadisa ankeng re shumise di mobile tsa rena ka lebaka la gore go na le lebaka gore re shumise di mobile tseo. Ye nngwe gape re gopela gore batho ba tsebe gore ge e le gore go na le taba ya letseno le fetogile empa a sanka latla, re shumisa mokgwa o mongwe wa gore ba tla no bona tšhelete e tla lata go ba e latelwa. Ke tsepa gore batho ba bantšhi ba lela ka yona matšatši a, ke se e leng gore batho ba lebile ka sona matšatši a. Re shumisa lenaneo le leng la gore go ba le ntho e leng gore ba ne gore ke delayed payment. Le tlhotlhogolo ko gore re tsebeng gore ge e le gore a e sale re ngwadisa modende goba yona social grant, re ya gapeletsega gore re fela re ya ko dikantorong re o lekola. Ge tšhelete e sa tla ka letšatši leoe goba ya latelwa, e ra gore mogodi o santse gore a itebanye le rena, a tle re tle re kgone go bona gore go na le se e leng gore o santse gore a se fetole, re kgone go tlo thušana le ena gore grant ya gage e eme botse.
1: Di kwagetse ke tlo mong re no feleletsa le lena mesong ya le gone gore na e kabela gore khurukagele re bontshitse boipiletso gore ke ba mokhuta ma gore na e kabela gore re feleletsa le lena le reng go badudi ka kakaretso e bile gape le reng go bona ba amogedi ba mphiwa fela gore re feleletsa lena mesong ya le gone.
2: Ke a leboga. Go badudi ka moka re kgopela gore le tsebeng gore re hlomile mananeo a ileng gore ke di self service, re no kgopela gore ba dudi ka moka a re embrace go ba go amogela diphetogo tse di tlileng nageng. Re dira ntho e ba e leng gore re introducetse dilo tse e leng gore re ke di online. Ke bolele ka taba ya 370, ke bolele ka taba ya life certificate. Re a kgona gore re dutse ka magae, re kgone go ithuša. A re lekeng gore re ithuše mo re palelwang mpe re tle di-officing, re tle re thušiwe go feleletsa, e seng gore re no emelela. Re tseba gore mo mankwe mo re ke lefapha le e leng gore tlhabologo gape re dula gaufi le university. Ke tshepa gore ka moka re tla tlhabologa go feta dinaga mabapi. Re no re re gopela gore re berekisaneng le rena botse, le re gotleleleng. Ge re itlile kwa di-officing re na le mananeo a e leng gore re a tlhomile a gore re kgone go tseba gore le thušega botse. Go na le suggestion boxes. Re gopela gore ge e le gore batho ba thušegile botse, ga ba thušega botse, ba e ngwadise ka mola, re tle re kgone go tseba gore ke kae mo e leng gore re a improver, ke kae mo e leng gore re tshwanetse re lokise. Goba ge e le gore go na le boipelaetse, re batle re kgone go ba thuša.
1: Ka gore yalo ka lebaka la nako re no tja sebaka se re a leboga mme a nna sekele go boletša le rena mesong ya lekgono gore mo stationeng se sa go theletša batho re a leboga. Lebako e le magagatšhe ka mokgwa batla ba di beile ka gona mesong ya lekgono ba re be re boletšana le bona fa ke bomme a nna sekele ba e le gore ke molaodi ka kantorong ya SASSA local office manager. Re no e beya ka yona tsela e bethele fela metsotso e motho a tla re ke lesome ba le gona re tswela a kre lebile fale e reng ya bolesometee gona mo stationeng se sa go theletša batho go radio tef e fela motheletša radio tef re sa gatela pele mo e le gore nete ya šala mafapha a wa farologane wa gona ge ba e le gore o tlhoeletsebe motho a ka no o napile ane o netefatsa ga botse ore o tla gona ka moga molepo ka moga mmamatsha ka mo setlhale happy fighters le ena a tla gwetse ditirelo tse di leng gona ke bonyako o bontšha fa gore ba bontšhitse se sengwe sa botlhokwa se le nna ke kole seng kgwatha gore ei gape le nna ke sa šomiša bukana ela ye green ela ya ID jalo ke lebeletse gore botlhoko lena ke be le smart card ke swale le ba bangwe gona fa e fela gona taba shamain o ikwetsa ke dumela gore o na le smart card.
0: A ke na yone e ra gore ke tshwanetse ke ete le nna ke tswele bukana.
1: Ee ka kare o kole gore gape ga o sena smart card kgonagalo e le amašheleng a mphiwa fela ke tsone di dira methaladi e meteleletelele gona fa fela ga re no feta ka fa gannyane go batheletse re tla re ka morago ka fa e be e le gore gore gatela pele kudu ka ge lore dipoledišano tsone e sale tse dintši ka keno gore na gopela na neo le ke nane ola a retsošeng gore the tef lanao le e le gore le ikgethile tsatsi la lekgone ka la botlhano le lesomenne kgwedi ya bosoengwa ga ke dipedi masomepedi tshela kgwedi e ke kgwedi ya basadi ba swara thipa ka bogale ke nyaka go bontšha wa tseba ke re lebesong ya lekgono ge ke tsoga ka lemoga se sengwe gore go o ka lebelela phoofolo ye ke bolela ka phoofolo ye kgomo go e lebelela ge e tswala se e se dirago sa botlhokwa-tlhokwa e re ge e tswala morago ga go tswala wa kgwetsa e mona goba gona go latswa namane ya yona e bontšha lerato e bontšha tabela ya gore go ke ya go amogela fe le gona le wena o tlile lefase nna ka keno ke se se dirago ke basadi ba swara thipa ka bogaleng kudu ka ge e le gore ka bona wa tseba re kgona go ka fitlhelela sela le sele fela gona taba ga re no re ganyane ka fa re tle re bose re gatela pele kudu ka ge e le gore mo go nna fa ke a bona gore go ba gona ba re tlobolešane le bona gore mo stationeng se tsa go theletša batho shameng.
3: With content that keeps you updated with the world around you and beyond. Radio Tev, the station that listens to the people.
4: I can't hear the music.
3: Turn up the volume and groove to the beat.
4: Give it some volume.
3: Because we bring you the ultimate musical showdown. Radio Tev, the station that listens to the people. Get in touch with us on WhatsApp.
5: Look at my WhatsApp, my profile picture.
6: I'm going.
5: At my profile picture.
3: On 076-914-0815. 076-914.
5: Look at my profile picture.
3: 0815 on Radio Tev 103.8 FM.

0: tlo boa gape ke le boe ke file Ramotla ka ditaba o tlo boa Sophie ka dintlha ka ditaba gape ka iri ya bolosomepedi gape le re tlo boledišana le Karabo gomme yena o tlo tswela pele a re fa tshedimoso go tswa ka kua ga Molepo le gore botsa gore na ge setse re nyaka ditirelo goba tsona re tlhaelela information re kaya kae.
1: E re ke go leboge ga etsedi ke be ke bontshe go batheletse ba Radio TV Khuruka ge le gore metsotso le jalo gone ke lesomete re tswela e reng ya bolesomete gore se ke se ripa sa mafelelo sa lenano la a re tsoseng gore Radio TV le rena ka keno gore ne re tlaba re phuthaphutha sa rena mo e le gore ne re tlaba re sepela ke re jalo lenano lona le fitlha mafelo ke be ke di o ba ke ratile Khuruka ge le gore di ga etsedi tse dikoropo tsa go fapafapana di gona ka mo wa tseba a o tsebe shamaine gore na sete ke boditswe goreng go fitlha ga bjalo fela a gona tama gape le fa re na fa le mamarema ka keno gore na o e le gore go le ena o kgweditse thuso ka keno ba e le gore kgweditse thuso go bakgoro ya SASSA gona fa mamarema re tse sebaka tse re go tamise re go lotshe edumela ke mamarema wa maripa thokong di kwagetse nkompotse gore na ka ba e le gore ke ditirelo tsa mohuto fetse e le gore go bo tlile go di lebelela tsatsi le legolo re no kwa ga botse gore na e ka ba e le gore ba go thusitse ka eng ke thuso efe ya mohuta mang e le gore o e tlhoka le gone
2: thuso e be ke tlhoka ke a sasa
1: ke a sasa ke a sasa e lebeletse di 350 ba motlhomong ke go ngwadisa masheleng a ngwana motlhomong ke o tlele koko ke a ngwadisa koko go mammaka gae
2: ke a ngwadisa mashele a ngwana
1: a ngwana ke la mathomothomo ngwadisa motlhomong bo tsosolosa bo ene le karata e latlhegile belebele be e gona le gore wa tsosolosa ba motlhomong be e gona o sa thoma go ngwadisa
2: e be e gona ke sa thoma go ngwadisa
1: o kgweditse le thuso ka mantsweng yana mabedi fela belo ka mosadi kgweding ya basadi re kete ka basadi kgweding o mpotse gore na e ka ba e le gore go thuso setse o ikgweditse go fitlha gape wa kgotsofala
2: ee ke a kgotsofala
1: di kwagetse go a ka nna ka wa ka mokgwa ke molebeletsego ka gona ge e be le motho wa monna ke be ke tla re o lomile ke mmutla Khurukagele ke motho le ditlhoo fela a gonata a re go leboge Khurukage e le gore go bontsha ga botse gore kgweditse thuso mesong ya lekgono ka keno go balafapa la SASSA ka keno ga Molepo ga mmama tsa re lebogeng le mokwe le batheletse ba Radio TV ka mokgwa tla dibeile ka gona ke nyaka go tla ka mo go wena shamane gona mo stationeng se sa go theletsa matho Khuruka ge e le gore a kry jwatse ke la botlhano gomme ge e le la botlhano go na le ba bangwe ba batla re gare go na le dieta tse dingwe ba diaparo tse dingwe ke ja mafelelo a beke fela wa ba tseba batho ya bohuti mobelo
0: ewa ke a ba tseba
1: ee ba paswana le rena go na le dieta tse dingwe ga di apariwe nako e nngwe leng o di apara fela ka mokibelo fela ge mokibelo o fetile wa tsola wa beya gona fa e fela ga ke ne o bontsha go batheletse ba Radio TV Khuruka ge e le gore fitlhile ka re ga seripa sa mafelelo sa lenaneo la a re tsoše ma e le gore re bontshitse ga botse gore lenaneo la mesong ya lekgono ba lejetse le lekgono ke lenaneo le e le gore ke lenaneo la go ikgetha mo e le gore re gaša thui re le gona ka moo ga Molepo ga mama sa setlhale happy fighters ke mo re leng gona tšatši la lekgono mo e le gore go batheletse ba tlano go gopola le gone o košiša ga botse gore tona ya kgoro ya tlhabolo ya leago ke bo Medina Pule mo e le gore motho tlano ke minister of social development ba tlo ba bantsi ba efa polelo tsa tšhina lekgono re beletse fa tabetse e le gore ba di tlisa ba botsa gape le badudi ba e le gore ba gona gona ka keno re le go ka gona ka moga Molepo gape le batheletse ba Radio TV ba tla ba bantsi ba nokwa gore na e ka ba e le gore polelo ya bona e dutse ka mokgomang mo e le gore go tla gopola ga botse gore taba ya integrated community registration outreach program ke e le gore swere gona ka fa ga Molepo go mo ke no fela ke bontsha le go laetsa gore di kgoro tse le gore di fapafapane di gona gona ka keno go tla go tsaya karolo mo lenaneong le dikgoro tsa go tshwana le bo SASSA social development national development agency home affairs ba tsa maphelo health IEC le bona ba gona ke sa le ba le gape le ba le ba provisional treasury le bona ba gona ba bonaona kgoro ya tsa matlotlo Polokwane municipality le bona ba gona gona fao ke nyaka gore ge ke tla ka mo go wena ka metsotso e le 15 gape re tswela e reng ya bolesometeng re ke re motlhomongwe re tope koša tla re morago ga koša eo ke re tlo ba re ruma re feleletša lenaneo la a re tsošengtšatši le legore motlhomongwe reke re feleletše ka go ba le polelo polelo ba bolebiša le mababedi ba bararo kudu ba badudi go kwa gore na e ka ba e le gore thuso e le gore ba ba e nyaka ka keno ba e kgweditše na le gona re ka lebelela gore na e ka ba ithutile eng Khuruka ge e le gore go ge be re boledišana fa le ba le ba kgoro ya SASSA ke bola fa ka bo mesekele ba tlogo le ba bontsha le go laetša ga botsore nako ngwe batho ba nang le go tla dikantorong tsa bona ba se ba swara ditlabela goba motlhomongwe di-document tse e le gore go di tloga di tlhokega goba di nyakega gona fao gomme ba tlogo bele ba bontšha le go laetša rona batho ba sene tshwantse gore ba dire eng fela gape le fa ke boele ka mo go wena Shamaine le batheletse ba Radio TV.
0: Watsa nako e fetile go be ke sa boledišana le Kefilwe a re botsa ebile a bontšha le gore go botlhokwa kudu gore re le baswa re fele re ya re etele Home Affairs re o checka gore na e ka ba re nyetse goba re senyele na ka gore kudu tla khumana e le gore motho o nyetse mara a tsebe gore o nyetswe ke mang.
1: E botlhokwa kudu ebile gape go kgathata o kgwatha taba ya lenyalo goba mtlhomongwe go fela o etela ba Home Affairs o kwele ba boletse taba ya gore rena ba betsa dipukane tse digrie re tlo ba le bothata gepeloge bophelo bontse be ya kua pele kudu ka gelo e smart card ke se e le gore se tloga se nyakega gabjalo le nna ke bone kare go ke nne o mongwe wa ba bangwe ba e le gore ke tlatla ke ya go bolekola go bona gore na nka tla ka seka sebotse smart card mesong e le gore ke lekole le taba ya status sa gore na e ka ba ke nyetse goba go diragala eng.
0: O tla khumela e le gore o nyetswe nyaka o nne o check-a e salane jale gore mengwa e tlang o seka re o nyalwa ba ra wape wena malemo o nyetse.
1: A ke nnete e le gore go ebile gape ga e tlhoke go tlotlha re ya kwa le kwa re ratharatha ka yone fela ga ke no boela gona o topela batheletse koša gore ba stationeng se sa go theletsa batho motheletse e metsotso le sumisupa fela re tswele re ya bolosomete gopela ga botse ona ne o le ke nanong la a re tsošeng gore tefano 3.8 FM le letlang gona mosupilo go fitlha ka labotlhan di iritse tharo fela ka tatelelano go tloge bathe rabosene fitlha ge bathe re bolosomepedi meso mengwe le mengwe gore fa bo re netefatsa ga botse gore ga e le tshedimoso maele mo go le baithabiso re go tlišetsa tsona re le maatlafatsa badudi ba mankweng le ba dinaga maba api re netefatsa ga botse gore go tle go tlhomolong ona o gona go kwa le go kushisha gore na e ka bela gore go diragala eng ga balfa re tsa sebaka se ke na pile ke re wena kere ke boela ka mo wena o tope molotsana o mokaone wa go tlo netefatsa ga botse pa fellwa beke be mafellwa beke a makaone
0: ga bele ke tlo lefa kosha ya Mike and the Mechanics ya Over My Shoulder.

Radio Telephone 3.8 FM setiši sa go theletša batho DJ Puki ke motswako o ile gore o sa tšego ka gona fa go setiši sa go theletša batho go mo re ba fametse ka ba go ye tsela fela go ikela go iriela ya botshelela se dira gore nna le wena rena play room le fa nna le rena tšatšing la legono 3326 go ile bosego ba le wena go tšwa gona itumelanga na stashi ya ba ga dipela ga di e bitsepa ke nna segolo sa bakone re buša re kopana gape go sasa lenano le la top 30 countdown o be le bošego bjo bo botse happy Friday.